0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
6: Keratin plus.

0: Ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communications.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
9: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: of Colgate sachet with regular use.
1: Mga mommies, para sa pamilya, piliin ang Colgate Maximum Cavity Protection.
2: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa mga kanilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PJ Piloso po, kayang-kayo nyo yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naiintindihan. O sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite yan. Mayamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw namin natin mabagsak na score. Pero turun ko yung ma-sure ball na ang gamot para dyan. Dahil dito, ito rin ang trusted ng DJ Pilosopon ninyo, Dolphinol. Bilis relief na subok that works in as fast as 15 minutes at nire-reseta na mga doktor. Dolphinol is the most doctor-prescribed mephenamic acid brand mati sa IQVIA, PMDA at IAM prescription data. MNT December 2025. Kaya dapat sa unang kirok pa lang ng ngipin, para sure ball ang relief, Dolphinol. Bilis relief na subok na works as fast as 15 minutes. Mephenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na, subok na in as fast as 15 minutes. Dolphinol, the most prescribed mephenamic acid.

Buena suerte, Game Found Nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrio. Buena suerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipino magsasabo.

mainit ang ayaw mo magpadarang mapanganib ay lulusungin. Pwede mo bang akuin kahit walang makaalam? Alang-alang sa paniniwala kung saan mo nakuha ang tunay na pagmamahal. Malasahan man natin ang luha, hindi man humupa, maghintay man ng matagal. Liligan ng mga tuyong damdamin at puso bumubulong. Kahit na uhaw ka na kaya mo pa rin ba na hindi uminom? Lataya ng iyong balat, sinigay di mamamalat. Walang sumisigaw, hawak ang pangako na binitawan. Inilawan, gamitin mo na tanglaw. Pag nasa sila

0: Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
9: Mula sa Beat Media Communication.
10: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already there. With ingredients you can trust and care you can feel, your skin gets the attention it deserves. A touch of color, a hint of glow. Not to hide.

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po, Juan, scam yan.
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Big Media Communications. It's

0: Bakit Right Med ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
0: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
2: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
1: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
3: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

Luis Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
1: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
0: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
1: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Communication.
5: Si Sex Bomb Rochelle po ito. At kung relate ka kung masakit kumalaw,
6: happier tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang bewan ko. Escalade, escalade, escalade.
5: Mag-escalade! Ang tulog magpa-disappear ng arthritis pain
6: with long-lasting relief up to 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag wala.
7: Quality yan.
8: Naproxen sodium is the generic name of Escalade. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.

0: na hanggang sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
2: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!

0: This song is brought to you by
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right med.
2: Lagi magic sarap. Scramble egg ang magical. Mag-MSA Gatas. Para uminom ng gatas, 69 pesos lang sa iyong makasukin tindahan.

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communications.
5: May pangarap ka bang simulan ng negosyo, palawakin ng pamilya o mag-ipon para sa kinabukasan? Sa bawat hakbang mo patungo sa tagumpay, kasama mo ang tiwala at maaasahang serbisyo. I-download na ang Pinoy Bank app o bisitahin ang pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Pinoy Bank, ang bangkong kakampi ng pamilyang Pilipino!

0: ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communications.

pati namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News
9: mula sa Beat Media Communications.

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: na hanggang sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Squad, Kaklaukada at Bound Meats. Your daily dose of random topics that you need to know, nasa Bound on Cloud. KM's Overtalk.
1: KM's Overtalks.
0: Samahan niyo ako sa kanilang random thoughts na inaabangan dalawang beses sa isang linggo
1: sa dalawang time slot.
0: Tuwing Martes at Webes, 8 PM live on Squadalog's YouTube channel. At tuwing Miyerkules at Biyernes, 7 PM on Bound FM and Cloud Radio. Ikaw, anong overthoughts mo?
2: Bakit RidePoint ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePoint ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RidePoint medicines. Kailangan RidePoint.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right med.

0: para sa passion at dedikasyon ng Pilipinong magsasabong. Buena suerte!
1: Hi! Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad! Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: Yes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Isang paalala mula sa Beat Media Communication.

0: sa umagang on the go. Kabound, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na.
0: Pasko na. Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga Kabound mates. Mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan.

0: best now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Okada Crystal Pavilion sa September 26. Drink responsibly.
1: Bakit RidePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePoint ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
4: Kailangan right medicines, kailangan right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right med.
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro.
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
11: Si Sex Mom Rochelle po ito. At kung relate ka kung masakit gumalaw,
12: happier tayo pag sumakit ang tulog ko, pag sumakit ang bewang ko. Eskalan, eskalan, eskalan. Mag-eskalan.
13: Tulog mo pa disappear ng arthritis pain
14: with long-lasting relief up to 12 hours.
15: Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw.
16: Lab quality yan.
17: Naproxen sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.

0: tirawa makatapak ka ng sabi na iloyo ng nilagad at sila na may panay. Uy, grabe ka! Amoy tagumpay, panay sa husay, gilibreng sakay, wag lang babuka. Ako'y samurai, malapat usay, balikan mo ng talimi may aray.
1: Teka lang! Di naman kailangan pang ito ipagyabang. Hahayaan ko na lang ang mga madlang, people ang umawit ang mundong aking tinagusan. What?

0: Pinoy, Pinoy, Pinoy.
1: What if kalmaan lang natin, let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman, Pablo.

0: Dubai.
1: Mag-MSA Gatas para uminom ng gatas. 69 pesos lang sa iyong makasukin tinda. Lagi magic sarap. Crumble egg ang magico.
2: TGF Total Crackers. All crackers soda. Eating soda crackers. TGF Total Crackers. Come on now at low 20 pesos SRP.

0: bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Community.

0: Ronic Bank Loan Products are subject to credit evaluation and approval. See Ronic.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

sa bawat tugtugan, musika at kasiyahan. Kasama mo kami lahat sa kahit anong problema at kahirapan.

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Bit Media Communications.

0: Pride Barreta. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Champion presents Real Talk sa Labahan.
2: Inaasara ko sa school. Kay tatay ba daw yung uniform ko kasi naninilaw.
3: Hindi dapat yan ah.
1: Nay, wala sanang drama kung nag-Champion Blue Powder. Ito lang kasi ang may Optical Blue Brighteners. Pasado na sa kaputian, may anti-yellowing pa.
4: Champion Blue Powder? First yan ah.
1: Correct. Easy lang. Walang labadrama.
5: Champion. Tapat po sa inyo.
6: Girl, utang mo.
7: Ha? Huh? Wala akong utang sa'yo, no?
6: Hindi sa akin. Yung utang mo sa tulog.
7: Ha? Huh?
8: Isang oras lang ng tulog ang kulangin. Apat na oras ang kailangan bawiin. Sabi ni Doc, kukulangin ng immunity. Mag-Immune Pro everyday. Tulong pampalakas ng immunity with proper diet and exercise.
7: Girl, pautang.
6: Ano bibiling mo?
7: Ano pa? E di Immune Pro.
8: Immune Pro.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Immune Pro. Unahan palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro, mag-Immune Pro araw-araw.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus.
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Itagay ang tunay, tatak ng tapang, tatak Ginebra. Drink responsibly.
1: Lagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
2: Champion detergent, tapat po sa inyo.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.

positive ka lumahan lang natin. Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkiti lang. May sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: umagang on the go, Kabound! Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga Kabound mates, mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan!

0: Bakit RidePoint ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
0: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
2: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePoint ako.
1: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
3: Kailangan right medicines, kailangan right med.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right med.
6: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
7: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: This song is brought to you by
1: Mag-MSA Gatas. Para uminom ng gatas, 69 pesos lang sa iyong mga sukin din.
2: Mag-Loyal Orange na. Magpatrang uminom ng soft drinks sa Binas.
3: Mag-Dito-Dito Chirup na. Puro pampagana at lindol.

0: Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News
10: mula sa Beat Media Communication.

0: Pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
1: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
0: Sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
1: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Okada Crystal Pavilion sa September 26. Drink responsibly.
1: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa mga kanilang mga pangarap. Sa mga pagod puyat at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PJ Piloso po, kayang-kayo nyo yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naintindihan. O sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite yan. Mayamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw namin nating mabagsak na score. Pero turun ko yung ma-sure ball na ang gamot para dyan. Dahil dito, ito rin ang trusted ng DJ Pilosopo ninyo. Dolphinol. Bilis relief na subok that works in as fast as 15 minutes. At nire-reseta na mga doctor. Dolphinol is the most doctor-prescribed mephenamic acid brand mati sa IQVIA, PMDA at IAM prescription data. MAT December 2025. Kaya dapat sa unang kirot pa lang ng ngipin para sure ball ang relief. Dolphinol. Bilis relief na subok na works as fast as 15 minutes. Mephenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na, subok na in as fast as 15 minutes. Dolphinol, the most prescribed mephenamic acid.

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Big Media Communications.
4: Rainy days are first thing in, and Aspire makes it better. We wait for summer. Our rainy season blowout is here to upgrade your comfort for less. Grab our biggest deals of the year on Rainy Season Blowout.
5: Rainy Season Blowout.
4: Get an instant 20% discount on all premium inverter models. Plus, we're throwing in a free professional installation and a bonus maintenance voucher with every unit. High performance, lower bills, and incredible savings. But hurry, these rainy day deals won't last long. Visit your nearest dealer today. Aspir, tried, tested, trusted by Anas Paragus.
6: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already there. With ingredients you can trust and care you can feel, your skin gets the attention it deserves.

0: na hanggang sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
2: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!

0: Good news, mga Boundmates! Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at dugtugan. Simula August 3, 7 PM to 9 PM. Sunny Presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 PM to 8 PM. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squaddy Pods. Ang Squaddy's Nightlife noon, may bagong pangalan at bagong season, ang KM's Overtalks. KM's Overtalks. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.
1: Adam Orellar po. Bakit masira ang appliances, mabaho ang rep nyo? Birusan ang init ng aircon sira, sira ang smart TV, basag yan. Lahat ang masira ang appliances, mag-Everest Appliances ka na para cleaning sa rip, para sa aircon cleaning ang malamig, at smart TV manonood yan. Para masarap ito, mabango ang aircon, sarap. Adam Orellar po. Basta appliances masarap, ito na mag-Everest Appliances, freezer rip, aircon, and smart TV. Everest Appliances, available of leaning appliances stores nationwide.

0: Tikman na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: May pangarap ka bang simula ng negosyo, palawakin ng pamilya, o mag-ipon para sa kinabukasan? Sa bawat hakbang mo patungos tagumpay, kasama mo ang tiwala at maaasahang serbisyo. I-download na ang Pinoy Bank app o bisitahin ang pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Pinoy Bank, ang bangkong kakampi ng pamilyang Pilipino!

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Communication.

0: kada moreller po, mag-zerp powder para maglalaba. Singaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP. Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
1: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
0: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
1: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
2: May pangarap ka bang simulan ng negosyo, palawakin ng pamilya, o mag-ipon para sa kinabukasan? Sa bawat hakbang mo patungos tagumpay, kasama mo ang tiwala at maaasahang serbisyo. I-download na ang Pinoy Bank app o bisitahin ang pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Pinoy Bank, ang bangkong kakampi ng pamilyang Pilipino!

0: umagang on the go, kabaon, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga kabaon mates, mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan!
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.

Buena suerte, Gamefound Nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrio. Buena suerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipino magsasabo.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Big Media Communication.
5: Kaibigan, alam mo ba na ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, mahigit 90% ng mga sakit ay nagsisimula sa gut o colon? Kung constipated ka, bloated, may hyperacidity, o iba pang problema sa tiyan, sinyalis yan ng hindi maayos na gut o colon. Kaya i-clean and fit mo na yan. Para happy gut, happy life. Clean and fit, clean and fit para
6: sa tiyan. Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Ano? Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
9: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama!
12: All-in-one na sa All-in-One Magic Magic Sara.
13: Si Sex Bomb Rochelle po ito.
14: At kung relate ka, kung masakit kumalaw,
15: happier tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang bewang ko. Escalan, Escalan, Escalan.
16: Mag-Escalan!
17: Tulog magpa-disappear ng arthritis pain
18: with long-lasting relief up to 12 hours.
19: Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag walang aw. Escalan!
20: Unilab quality yan.
21: Naproxen sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Beat Media Communications. If you

This song is brought to you by Magdidididirup na, puro pampagana at lindol. Magloyal Orange na, magpatrap uminom ng sobrings sa Pinas. Mag MSA Gatas, para uminom ng gatas, 69 pesos lang sa iyong makasukin tindahan.

0: the scent that never dies.
1: Old Spice, get the scent that never dies when you switch to Old Spice sticks. All available on supermarkets and malls.
2: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa makinilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PJ Piloso po, kayang-kayo nyo yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naintindihan. O sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite yan. Malamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw namin natin mabagsak na score. Pero turun ko yung ma-sure ball na ang gamot para dyan. Dahil dito, ito rin ang trusted ng DG Pilosopon ninyo. Dolphinol. Bilis relief na subok that works in as fast as 15 minutes. At nire-reseta na mga doctor. Dolphinol is the most doctor-prescribed mefenamic acid brand mati sa IQVIA, PMDA at IAM prescription data. MNT December 2025. Kaya dapat sa unang kirot pa lang ng ngipin para sure ball ang relief. Dolphinol. Bilis relief na subok na works as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na, subok na in as fast as 15 minutes. Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
3: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: Cacalca Squad, Kaklaukada at Bound Meats. Your daily dose of random topics that you need to know, nasa Bound on Cloud. KM's Overtalk.
1: KM's Overtalks.
0: Samahan niyo ako sa kanilang random thoughts na inaabangan dalawang beses sa isang linggo
1: sa dalawang time slot.
0: Tuwing Martes at Huwebes, 8 PM live on Squadalog's YouTube channel. At tuwing Miyerkules at Biyernes, 7 PM on Bound FM and Cloud Radio. Ikaw, anong overtalks mo?
2: Ang grocery para sa masa.

Luis Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

ang mga germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with sabon ni Wally. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores.